0: yonko
1: ye
0: aye yo yi ya koso tuntum yi
1: episode be so ka be ko no so me nya kwenya ukwia da bishia wa
0: mu
1: ye mogba ya ko nsunsun
0: mati akora
1: dia wo be ka ho aboy be fa boy yi e wo honamu
0: honamu no
1: koso tuntum yi na bit my ni die ohun ye ye ta fure ho ene na se de the fire ya wo kan ye hwane tuntum na ye to ke ye tuguna esen yare na banu a ehimu a na se ye nchiri se nkate ye nyesa
0: sa pepepe
1: ye nchiri se nkate ye na ye nsi
0: na nsi
1: nyesa
0: sa pepepe
1: bibia nka ho na no no the go we have say powder or disposable cup
0: cup no
1: na we should dey dey na as agum anopa de nwumre
0: pressure ya was what the eye enkoy fa me de chew what
1: boy
0: fa me de chew the car pressure na so the saka me medro e ye date
1: mhm
0: so aba no no so den den den sa no e no so che na no so sin se pada no so me medro we so go en so de de mu numa be 30 minutes an sama kwada no so 100%
1: na date man so ye die no eh
0: date na ye die no e ye ma system but what diabetes in need date
1: because fm no do
0: ah what diabetes in need date
1: te be ko se tuntun di betimi di die bi anwumre ye timi di
0: 100% what diabetes cause go so tuntun kwa na we say we dey no more
1: di die anwumre bi ka banya na wa bobi ni wa wa di asa na koda
0: me ma we on e ba on ka wo ka betimi a ko se tuntun asa we e ba akaton bebre katano olon kanu be enna enu ma na se rubber black ni e se eyin no
1: kanama
0: bọni nyina do po bi na ase di ase ni yifrim na bi ebe mi nyina ba ni nyina afrim hatama no na sini se powder so ho na fasi bi abi wo di wi bi ya na so wo diabetes so wo pressure so wo dey o sa atre ba teaspoon ke twan ba ko na fa gu ketu so ledi
1: enu di na ba na wo ke ma sam yo
0: we ya na dua ne na nkasa no
1: aye di no
0: ledi no
1: aha aha ta fa ta
0: atara ni nyese pa emanu wo na yam nyese pa da nso ye ni ta kan da so a ko pem se o se e ko ti wa oh yes was a udi ya ko pem se the next season ye dey e sa be ba
1: ko me ti was ye e se dey tafre
0: ye tafre se ba o tafre tafre aya na o bre afi na o be bo atafre no ka be to mi abon dodo na wa hata na ya den no why what say na so why your mama na e power
1: ya mafra pa na body na
0: o be na ya mafra na banya pe so be yin na bana ya na bana so nko
1: okay
0: what am I say pe akoswe tun tumo me come in with arthritis arthritis
1: tutuo no
0: aho tutuo sasabo bro akoswe tun tum na bana na ka to say e tu jaw e philip adiemu sanka an so tutuo yi ka ho so den den den hu dia wo ye dana bana na so dana bana no so ebe to ase o penije pa ka besia bana ene ko so tuntum na kanmi no bom
1: besi edua na bana
0: dia na bana
1: na le ko so tuntum
0: no bana ka ho ke do ke kanade be guso sa de we ko mu a za ono me ka tro se it should be less than 5 minutes I was say am to you
1: besi abana
0: abana
1: ko so tuntum
0: abana
1: abana
0: now de akedru eguso me say less than 5 minutes I was say to you mentor wana mentor ko se sei me ka so much no any pedas ni otianti as far as as so adia e hono nan e ba wo soro o ye ho si nye yi fa ko so tuntuma bra ba bi an hono abedru no pe emunso na fa twa ho si a entumi ntana bi mu da
1: entumi masoro
0: na bi entumi masoro bi mba e be jina from ho a na wa chance aye ho adwuma na ho adwuma so no ye frɛ adia bi asase akoma efiti se mre emre
1: mhm
0: ye frɛ asase akoma
1: enyimre
0: asase akoma di onim no se obi akoma e hanu pa akoma ye le hanu pa na ye jam sadia we di fra mak at the money pan man one
1: blebio o asem na emede na ti fo so ntim ho ye
0: e de e yi fo nipa obe hu no na most of times in that sort thing aban this also be a bit natural no
1: asasia koma no
0: e de semre
1: epie
0: but e tre e so temre

0: 106.3 FM so na de chama maye mo bibia kwa ba we na wotwe fofro kra tie roba ene wo krompon no wode acha ye ne tie asido aseda ene ye de madidi kase ebo no so de aso de so kroje ti se so afri nyame ne ba ti se obagu na no ka bema da ya yire no peprepe ti sa tofo a ye ko yi na ku ewo adwama mama se nyina da emu bie na ye ye so ma wiayi obidu mie edu ku mine
1: obri yaboa Phantom film.
0: As well, then I'm the dead Makutin be and so bad yet, say. I brought you quite a one year fish, yet be a nine. Yet now could not call to everybody in Wadia. One Casane Mama, and then it is an emanin Yano, bet Macmacorine. Was say, see, one more amber once a page, say, womb, and a Ubatimism.
1: Satya for Becaya, Catecaque, I da Venoha, yet it to Munim, sir. A more cochifa summa, shine, and I catecrack of Boba Kukunum, we are sequoias and Cassiam Penny, yes, wojina wana asuna pamu mwana firi wa seye kasei e mwana saji kwa ina fani yebeko akodimu mkomo
0: yebeko akwa high tension wenye high tension wadumu weye high tension ayenadie na enyina mwode efe muno wini mso mafuwa bwansisi waho wobi wa wate high tension yase na wazazo ya wedding wasoso na diye nomni ya di ene penjini biya wabi mpeye edi atujwa se ya diye umpa wamafuwa wenu wancho wa humfri on
1: gomwa fansipika sako duru wadia ya muno omamfuwa wawani ya jedi fose 24 hour market ayesie no sa wo mo anfa ma france no so mo se mo di kosi ba bia dia ene ye mansini club anase mansini no wono madan ye wo ho nyina no wo betutum ye mo bia ma ye dwuma sa nsem pani se ye de bre a france fo
0: ese mi ka we ho ne abon be dede nam ene avia yi na anyuma ko bi na so yase ne makase bo ye de bro wo mtn fokuta ye mu na mtn fo se abwa wo so na no ma so ese de mrada ne to so adane bi ka ne tetre ene na ko ukotwa se mo na afi na ha wani fi apa ba bia de be shanom ne ade ese de e ye isim no ade aba do ya ne android phone be mu akwanya na afi wetumi akasa sam no abrawze sam na momo enu aye obri ebu abefde a wachi fita fita yi na nko watone na mbeyi na kedem se kuro don wasamasi agba no ehe na wuwia no akofra ko trading enterprise ho na mobile phone papa pa obenya bidia free wo printers wo laptops air conditioners dia mansa nyina dia giatum cctv camera papa pa sanso enu tv kwa kopi 100 inches ntiko www.francotrading.com na francophones.com please wada ni afamro wa bubu ano pe stambi bank wo asema ha ho sa afi na akwase sa dollar na dia ko china dia ko fa no ma dia ba da bi o se se dia akwanya ba se wo te gana he ya wo betumi adiga e wo gana ye sidi ni mu no ma bi apeso fa bi abetumi afa dia ba bo ma dia sa wo do ho ba bo am se dia be betumi aboa ama odwuma dia wo die wetumi atrem no atra wo mpi wa no kraba time mu ye wa resa bi ba ko pe e na wo wo kwa wanka sa hwe se dia si hwe wo na no atwom kru se se wa mo se thank you ye from thank to you computer clinic eh eh na ne ekwa se ye wo no mo wa che se wo ba ma di ko piemu evidie babia are na kote bia na yebachi nso kuo ye wi amu odro de ya kanachi na afei apepa ya re ne de afru ni pedu ani ma hode so kwati me ba dbs kalalin plus o kalalin plus chance farm san nyina da jatum ye so ne soro tse wona kra bo ma dia se obenya bi odi kru da so esufra ma jampan trudu agrada ayre mo via ni nso nyina da enya dia wo suro no apo so wonya mu da wo gina na so tatwe peme etine ma tan ye so rent ni bo ne ha so se hwi kacha ko toothpaste ya apo so papa papa bo bua ama wo sin apai se fitra wonum atinya da wonum kokone ne moto wo nyina da sentino o sent ne nyina be free ho wo madam ente awia yi obidum die adu ku mi mene
1: obri yaboa Phantom film
0: Facebook YouTube TikTok Instagram when you agina den den den den na ni trust my leg x wadwe chen fabra ibenya da je bekin kan ni nyina da e dia ma ye sha se dia ni e kom fifi mantam bi a ye friend se gomu adom na se gomu

0: wudie nru saa no enye nsem ni nyina na meka no wa ha masa me wansamu abo bi dia danko enkyere so ono nko no da hu mobro nti na tikoni atukuleta bonsa ho me din de kwabna konfo a me kon me na second anadwo nti me meje o mu na no pana moja o mu enye me nwanwa me se wo be ma no endu 12 cm a wo to afre me 0244 0244 94 95 65 25 25
1: eya gombia dia sembe bo me ready Isra 104.5 Emoji. Na so bi so dafo na sene nsam ye ne ya wo hia. Eye Captain and King Kong. One of us killer be will show no. Ampa manfo di ho adanse se se. Efo ya ye fo ye mre papa papa papa. To bi akofo mu a. Na sisi ya ne kira bai pa nya sen ketoa. Eno ani se obefre eye Bonagru, Bonagru. Omo onro, omo afudi ho ne ma pa. Trebona Group, I was 0246-519-012. Wafu, no Ave better no casino susunye. Wane pese utumi kwa soro pa. Shia. Ave better tournament no sika wumu. Ama fu gili sika pa. Na uchu biyo biya timinye 2,150 cities. Jeja huay. Se unyanda lodu biyo fonsuwa yentem na uya abo kegu. Eye pa. Ave fama trase se. Omo baaye nipa je omo tumu no madwene ho se omo nyaaye nyankada omo tae chi ade nyina mu ediso obi yare so obi hunamane na wo pedu obesa ade ntem de a mo fa ne ho to eye pharma trust so woni se pharma trust di limit trust baaye a ekuti a malaria yade no omo hunu sa mpa enkwada so nyina mu nye eno mko fa baby vi drops ene so baaye eboaye afenro dojo eso so so obi si ne kotodwe na personal poso ye ne ya mane ntem fo ho se ya ye wodi anu nyunyunyu wo ana ye wodi anu hyehyehye so wo afia bai globin syrup ne capsules so odu asimo jani mu pa doctor akans ma to ne so ma ne yem hyehye no no wodi wo fi ono nkonom no ya be ko wa afia tazo 400 tablet ne suspension so so nie wo yam ebom ko ku nyina be ko se se de odu abetum de adutwam valuvite valuman valuvite ostio life valuvite platinum plus ana valuvite valuman valuvite omega 3 fish oil valuvite immune life Valuvite Baby Beauty Plus and a Valuvite Atroflex Plus and a Valuvite Minuke. Abusua, so bizo tonu pa na se. Wapenu papa tomi aton in temu wadi se. Pharma Trust for Hong Kong. Wama dance wabe fred 0551-088-666 and a 0561-088-663. Adofu si anamu pese mungko mo ware pa adia eni muhia juju. Juju Vodka Mix eni mungko mo kro. Wanya wo baabi na bia wonim so besora kwa gya ntem nso so pa wo si nkura no wo de nwan kakransa wan hwa na onyala na kwa gya wo wo de mmmo jojo ni bi obeti aka so si aso make ho de tra na hwe eno anso obefre 0553 959654 mo amoto ensa no mo na esemo kofa eye ekwan we so na mo nsa etumi eka bie ajaku ye nko na ye hwe kwan ye fa so apositifo e de ekyere sa nkofo yi a sisi die akwa kwa ye bibia wo hono enipa yi mebebo mu din dia kirewo omu di ka akiri bie no ebi so asabo bi kure dia ka ho investigation kuso koso a ene date eye 24th na je senene na sapepepe na semi isiye na suspect ye fense amponsa wo kire no e wo guest house wo agunan kwanta na omu hwehwe nsemu no a ne kokko ba se omu ko hunu eye tutia pesiri bi e wo ho ena fe bibi katrija ye ntoye tu buba ye ntoye no so wo ho na wonu kra de na wo jese won tiapo ntoma ma ne so de ne ko eye efian kwanta regional hospital se wo monko nko hwe no na enam sa ekwan ya wo fa so na ese ne tu ni bia kan ntina ne ne wo mudi duru ya nche ena ofiri mu na CCTV footage se no ekyere nkofo bibire amponsa yi a ye friend se vandami ofie aduru no nkron woni ne gangi ene kodi sa bone no wo de che se wawu na posifo a chi num no ya enum no baako edini enipa ya omukoku no no ye friend no set kobena wonya 40 years bo de bra facebook na bra be ha de kwan ye omufa so omukoku wi a papa no e na ewo ho no na mesere se eye super no da so no enye anase de dia tagge so no enye e manso dubia na semisiye monhye ne somaye ensi manso dubia na mom esi wo eye agunan kwanta central region eho na asemi si ye baby afo se aguna fie ha ho ne si enti ensi ewo manso dubia se de mu hu no na cctv footage enkofo aya wo mo kire wo no ba ko din e de Christopher Seyiri otafren cross and die utwa mu kwa de obeku 47 years Bashiru Ibrahim anya 20 years akora keto a ojede yin ena Thomas Odum otafren wale ozo anya 30 years ni nyina wo agunan kwanta patem ho na asemi si ye ena another suspect so friend as a question to do friend say last barrier ena onya ne cross pe na ofunsi mu ano no eti uba Facebook insha 104.5 a ube hun kofu boni a omadi nipa enipa numi na sesese de omosa di kaka no na question no akwa kwobo bi fufu din ewo asemi mu se amponsa ya wo mo bo ntua wo no wawuo no ono ka ho bi pa na sa dwumadie no ekoso wo sisi aye ka sa de nipa numu aya che omu e boa posi fo hwe mu mu a me yahunu kwan ya fa so mo ko di sansemfo no papa odum no wo maku no ya kobena no wo maku no ya eja kobena no a wo maku no ne to gold no wo mo awia no pa nya de ketoa asanso so ekuno a aposi fo a chere kofo numu na omuguso bobo bidini ya apotifo aje asemi ahina musa kwambia aso no ombehwese ombechechire sa enipa no aka no eya na yebisa se etise be enipa mo ho dendendre sei adwuma be pa na mo pene wiase a etimu nya binyo na akwakoba ne sese be mote obi ma ne bone bredu na nim na mkoto hye ne so se de obi apanya no eho na yafemfrem de wo hwe ekwan yomfo aso de bra Facebook na bra bra de wode ba Facebook abija fo ntase bra Facebook insha 104.5 na bra ba hwade kwan a e fa so ankofo na kwia papa ne susuro he nipa ne abontu oda hosa no kwa bi abega se bia e yihwe wode hwe ayi na chi papa ne abontu oda hosa no adne wem se ono ane office kra na dem we nya office office on eh
2: se be me na yi ni wono
1: di save ni ade ade no
2: wo yi o mu bisa na ntu wo yi gold ni
1: ha
2: e de chire wo yi gold ni e de chire no na we se ne wo yi bullet no e wona no bullet kura se jole kuta no bullet ni
1: jo yi da kire no
2: eti we gya na ji no yishi ah eti we gya na e siri ta se wo yi ayo free for mono ano di e no e she mu
1: na na odi gu na chi
2: opo di straight e ye eti o wo di bona ni direct eti we se no kwa se mo je na bua yi ni so no
1: ah kunya ni so na
2: e no what o yi ye na wo di ni she bullet ni she mu no no we we kwani so ni bullet ta she mu but what kind of fighting man? Well, silly trashy.
1: Hey, you scare mama.
2: Hey, yeah, the end of our own moon. Whoa, pig, you know, a pig at the piano with the goon. No bush up, meaning. What did you say? Ana wesu sa pɛno pɛo asɛ mo sɛ yohu ɛna no pɛi ne ayia mehwɛ yɛ sa medwene ho saa mesɛ a ɛti sɛ paa he paa na ɛsɛ yi Ghana yɛkɔ
1: bɔne
2: na ɛbɛ nnipa kyiri mu no ɔma yaa ma afei koraa deɛ ɛyɛ aboro so hwɛ wonu yɛ sɛ ɔmo yɛ wiafo ma nuo mu ho ɛtuo no a wɔkɔtoo yɛ no utu tuo no abo nipa no
1: asa afa de wakɔ
2: afɔ na mu evoso wo mu se nika komo nya de no ko mu nko so do oni ni be di komo no ane ban wo so ni ekɔ wo so aso lɔko no ane we pie ban hwɛ etu re hwɛ ne so no na bullet ni tu ye etu we adana chi ke so obei bullet no ye wo so biem
1: ah so di hunu na keke
2: wo so odi eno di so ye ye ye eno di so no apoma no ɔn wɔgye yɛ no ɛti wɔanye hwee o ana ɔbae no hwee nkuta no straight bibia nkura no bibia nkura no sa ane bia kora no
1: ɛne kora kora ani wɔpɔn bi kora hohuna
2: wo ohuhuna wo wɔgye adeɛ no wɔfrɛ nnipa wɔgye adeɛ no wɔba ɛkyɛ no wɔde ade no ama wo ana wɔfiri wɔaba bɛgyina hɔ no ɛti deɛ wɔ biara no fa kɔ
1: che se wa kuna wi wo se ko pede o kanta ne ti o
2: fu no ko pe sika ko sa pe ni ma o sa ko we ani genius ta ani bieri jail life ma no we ko se wa boni one wa se obi kunu two wa se abusuja japani
1: three o ma ne ma ye mo bo
2: ne ma wa se ne ma
1: ana nya no kwa ko ni pe dudu odidi papa insam
2: me se on se adibere se ni pe bi omo ya me se tu bi dire mo
1: omo mene o hawa de be be ni pa ka so
2: omo de no omo de mo ba no omo omo bobo omo se ye ba bi dia u e ja ko won se ni de na jimi si ni bia because any prayer we ko ya din wo pa de o pe wo ya mo wo fri ayi na chi ba wo ba de bi bia nkra no ano odin sa se ne ba se ya no ne se ba why ni sasi ano neba why ni sasi no neba
1: e tu ya wo sa e wo dia ma
2: se ti ano wo free one na nim one ma o ano pon fo se
1: o se do je okwa wonu ne ho do je ho ye ye okwa wonu ne ho o he so okwa ne ho
2: on wa he dia de wo ye di ni ke se tu se ade na fe la pro so on se on do bunye gura mu se ya mi atu gate ni it's when or ba only ba be din komo o won take omo de ba de
1: bi
2: won ba be din komo o bo bisa o ye pa de be se e here we se bi ato o bu ono obi o ye business de se ja obi no ba be din komo
1: e so ti mi nya brema no
2: me brema no
1: chechere ni mu
2: e chechere ni mu ti o ke se bi na e wo no tu se se no no pa no ne ba be din komo no
1: wa set ambush
2: wa this o me asete o mu no mu ge bon take pen e ti ono nu se ade ne bibi obi wo sa de e bi ho de a na tell it to the people. If you, the people are paying you. Fatu.
1: Ah.
2: Fatu prenim.
1: Kana kolo kono.
2: Kolo kuni ye.
3: We ni ba agenda.
2: Agenda. So what is your demand? Oh, we are there. It is two no ye. We are abubanim. Abubanim. Obi hulu ran. Our ano buye. Rode abubanim. Obi ya abubanim friend butum. Obi ya abubanim friend butum. Ono di sir.
1: Ah.
2: Odi aurem. Akatu. Pam. It is we no. Odi adi namano. O musi bi de ho ana he hwe oba hwe ni sa ani sa mi ni sei
1: mmm
2: ani sa mi ni e ti bi bia nkura no
3: ade na mo be pere nya se
1: mo de ama mo
3: monya monya bi se mo anya bi de ara we ka se
2: so
3: ene enku
2: atwa tra ni sa mu de akira wo se ade ni ni
1: asan de wo ano no
2: e ti se bibi wo kwa na so ba ku ikura o de mani na o ja ni nkwa e ma no me se ade a ehu sa de we we se ehu si bibi a washini panimpa na de mi yenie Ghana o man pani bia no won ma besen se faris kwa Ghana
1: so bia so ansan
2: bia so ansan o man pani na darons esai bie se okwe vo na bible krasi yesu kan se do twese kan owu ese kan na ka bia watwe tu ese and the journey person come na tima captain say get the back of two says na da ko to prison na ban sa boka no sa to de na sa mna send u be hunu say eh che 3 years 4 years no say ya mna babo nti oba on e chere say gig agra sa mai e bi si agra sa mai akwane obi obi abu no oko police station police for say onu anko pa ka ma ne fa ne onko fa ne mna no say ah obi odo obi abu mi no meme san ko peka esa fa ne mna bi ko twene ti dia ba kyerem agra sa mai ah ko fo e bi kru po fo ne ka sa odi agra apala pala o ko twa kwane ti direct ajene bai o twa tren straight o ko demu 5 years baba obi ami ko twa tren ma o wa ti me ka sa o ko twa tren asa dia ba e fienu e jaru efim
3: obi akwi aponche
2: obi kwi aponche kwetwa bu ekwetwa bi bodi a iti pija be mfie be de hone de ama no na obi otuma kase mi kwetwa tre de aba odu kromo no ma o obu ani ya na ma vache no wait we no to kwetwa aba pa pa akwetwa tre na aba akodem 5 years
1: baba obi ti abedu na buru
2: bi se we ya ya chini
1: obi ti manya lawyers
2: we mo nya lawyers ya ma sa be bu bo ho sika yo ya ya ode ko ye omo mba bi ho adwuma hwe abrant bi o social media buy na o kasafa one no e kromfo kasaboy no I don't know what intelligent but sick from no intelligent masa akwane ensem akwane ti mi preso eka ne ekyere won enyema operation ma yen obeka chose otuke chese ni pa operation akwane no omu omu leader won omu omu leader ne da but asem ba otimi calendar no
4: okay
2: what we asem won am leader ne bitima mi aba bi wo won ne bitue sika won ne befa lawyer won ne bi si emi aba bi wo but mi so kan ne ko boli dani din otu ko trainer itimi won ne ya ma ne bro se ebi akunwi ade ni eche wase ne beyo no ye mri boy be transi o ti amiku 50 years about 3 years ago what the 25 years at the prison
4: no the 25 and 90 years
2: no no matters
4: tin freedom ne half half
2: iti krono wa ba ti see as a woman is case see aro no say we am
4: eh
2: bi fa no mbi ye fi ye bi fa no so omna come man adwuma ye na ye bi man no iska ofa ko hospital ko no okwa ya ma so na na so fiti amo puna mana fa bruso ai se friday charge se friday ana ko ya bi we yana ya bona yesu kristo se bona ni sam dadwa
4: je ma kunu
2: na ya bona pampem
4: ye da se forma na na bremu na fe kwasi fa mi nwi na ye bre na ebe kwasi bre
5: abia
4: kwasi
5: de kenyina no mmrani mu mmre ho ntino bia timi fa no di no aye de ono ape
4: nasa kwasi asem we bre bi me kan obusi mu nyemre obusi mu nyemre
5: ana me chete se obia ten wo so na ade ache ne na so radio so man panyi asan friend eko wa we hu se watwe to asu nu aso abon to bia
4: che wa
5: ho na ye che wa du ye di umra ye kwedu asani mu sampa ona aye ya ye kun bi ye kun bi obia ni ho kabota fe so be chance se etete mi ko so ni mu se ye chimia de o ho mamili de han na mi ya ne se omo omo ye sa ni ma we nyina na omo san so te ya wo omo ti ya wo hwe obi e sori anopa e plan se obi ko nanim wa brabo nye sika hwe ne yire ne ma abusua no no obi plan se
4: se
5: ni pa
4: o yina firi ho
5: sika na wo nyana se me de da kopɛ kokɔ gi se sika ni nyina na me se ku no omo di bɔne ni wie na o kye no na samanfo nto obo na obo na suma na wa te agye o shire ni zo na wa te agye na wa be wi anu ne ya
4: na dodie obi ndie
5: enkrofo bi ko eyi sa western region ho baby e ko gbo okro no o mu se ku ni pa be fo e ka ho na ku mo fo no sorry se o o be treat o be chase sa enkrofo no ma bo man fo tu no na o mu sorry no di enkrofo no mu twa we fa we fa we fa we fa no mu ko chi enkrofo fo 3 no mu don buy mbuse bi tona chese ye hu me hu wo mo na ye omo ane boat adanso ni nsu ato ana krofo no kru no wo nsu afena kwan no ye dwuso ah ntia ya atacha atache no hu se ta nsu no bi tire fa kwan no mu ni atacha trokro tro no bi ana omo fa krofo no mi ensa na omo fa abobu ya na omde ahoma ebo wo mo nai ana abobu ya na ba ku tutia ya mfo munyina nkwa mum no bi ye bezu bi ehu de nyo nko sa wa ni nyo nko fili na we bom ni e di ba first one ni sum na abobu ya no bo ja tum prum na o de free bi pon so wonu ni sane na o ko speed na ko ya woro no hu nyina na to no si atache ni musa ti bo ti ne nana isi na abobu ya
4: na na chi ne atwe fom
5: na ne to ni ne chi ne bubu ya no bam ne man ontudu amana mu speed ramp so so na ne tuna bubuzi na apaja ne koso na tuna be pem form afu oku nyina wo tiem eje metuo titio okọ kakra firi wa se tiem eje adena ebo bi atwa mi hwo mo ebo ni titi mi hwo ni be me nyina wo kam ho asem second one ono so sa omo wie ye na fe de ye hwe nkrofo no to afi obi a to omo ye do nyina ko ba omo nyina obi a ntimi
4: ati pen
5: obi a philippine e wona to ne na chi ne nsam atwitwa ye buso omo se nti se na mu fele si e pa cho e yawpa e ne yawpa
6: menim se sɛ bɔma mudi saa nneɛma no ɔmde bɔne no hwɛ ne nua anim nano nam ne obi katera mt nnipa tirim ɔde o nti obitumi sɛ daa sɛ nyɛ obi naakɔ atake no ne bufua sɛ ase mɛsiwi ayɛmadeɛ bi nti metetɛ no a teme bua ne bufua kɔfa kotokuro kuta kɔkyɛ baabi hwɛ ne nua anim paa hyɛ da twe sekan de sɛ mede kotokuro ɛtwitwa me nua no kao ho apia obi ɔyɛ saa deɛ no biara no
7: nnipa sɛ nka ɔdidi
6: ɛni sɛ ɔdidi ɛwɔ sɛ ghana mmara no mede nyam na meka ɛwɔ sɛ mmara no pɛ kwan bi a yɛbɛtumi afa so ama saa nneɛma wei nyinaa toɔtwa ɔhu afoɔ yɛ keka nnipa amanfoɔ bɔɔ mu tu akum wɔ mu sɛ apolisifoɔ ɔba abɔnten sɛ yɛbɔ wei tu wɔ ha yɛbɔ wei tu wɔ ha yɛgye wei nneɛma wɔ ha yɛwɔ wei sikan yɛhyɛ nnipa pii na apɛ afam awuo deɛ ne mpanyimfoɔ yɛ Ghana sɛ sei wogya sika a wowɔ asɛm woanya sika a wowɔ asɛm adɛn nti na ɛsɛ ba no saa wonya sika kakra yɛtoa a wosome ketua kakra koraa ma wo a wakɔyi 10 million bi 1000 Ghana bidi ahyɛ wobɛtom koraa no ɛno koraa wonam a woyam kyekyew wonam ɔfikyire wɔ no baabi a wifoɔ boys nsu so no ɔmo nsuso tetɛ hɔ ɔmo nso ɔtwe sikan kotokuru knife ɛde abɛhyɛ wɔ mfe sɛ fa sika na ɛhyɛ wobɛtom no fa bra wofo okuta wo a fa fo no bra woamfa ama a sika ɛsɛ wo mfe a ɔpia to kɔ kakra bi a wɔkum oh, nti akwaɛ sɛ system no mu ayɛ loose mmara no obia nsuro because wɔto wonim sɛ at the end of the day yɛkye no a deɛ bɛkɔ akɔkaa ne sɛ yɛasentence no yɛsɛ wɔnkɔ prison punishment biara ni hɔ ɔnte yaw bia wo nnipadua no mu ɔkɔ a ghana no a nso na ɛsɛ abɔ ne wo ka yɛma no aduane na ho sɛ akɔ prison ɔkora obi wɔ koro a ɔkɔ prison hɔ no a wɔsaakɔ be ne ho mɔ adeɛ no ɔyɛeɛ no ma ɔba abɔnte bi kora ɔsan nyɛ mɔ experience
7: okay
6: nti yɛbɛsrɛ mpanyimfoɔ sɛ ɔmɔ mpɛ nneɛma bi mmara kwan bi ne yɛmfa nsuo yɛni abere galamsei so galamsei so a galamsei ɔ ne yɛtututuo ɛɛborɔ amanfoɔ wɔ hɔ no ɔmo ntwa nnipa ti galamsei bebrebi a yɛtu ɔm so sɛ obia mfa sika nkɔto obia mene mu ntwaɛ sika ne yɛtutu ɛne ɛturo ne yɛtutu borɔ amanfoɔ saa nkurɔfo no deɛ ne mpanyimfoɔ yɛ wɔ
7: mɛdase
6: hwɛ abate ɔmo bɔɔ no tɔhu sɛ ne ɔsi ɔbɔ no ɔbɔ akonnwa no mu ne ɔfira akonnwa no mu sɛ abɛbɔ fam
7: obi papa o
6: ne tirim o ɔbɔ ne tirim nti wɔantumi
7: ankagye obi kunu
6: ɔbɔ fam sɛ gura no ne tiri da
7: hɔanwoso
6: wɔwoso no ho mpo
7: nena koraa nko ho anyɛ yi
6: adɛn
7: ok
8: 0323083583 0323083583 ɔmɔ nsan na woyɛ bɔne anoa no ka wei ne nka ɔmɔ hia sɛ ɔmɔ kɔdidi bi adae
7: ok
8: nkyɛ wɔ birbia
7: yɛde wasɛ agofia wo agofia
8: amefia
7: menie na wɛ
8: ɔboate
7: asɛm wɔ de atene mane ntene mane ntene yɛkɔ
8: asɛm no nyinaa na mebi agoasia ka ghana ha wopɛ sɛ woka ghana asɛm a adeɛ bɛkye wo adeɛ bɛkye wo adeɛ nti asɛm no nyina na bɛkɔsi aka nti yɛmpanyimfoɔ na ɔmɔto parliament na ɔmɔ gyine ghana momfɔ mo na ntimfɔ paa na momfiri ghana ho yi
7: paa
8: bɔ ghana ɛku a ɛku fii nyankopɔn ka mo
7: medase agofia o
8: amesia
7: ɛnie na wɛ
8: mewase kesia ɛfrɛ me dai
7: ɔkuro mu hene ho yɛ
8: ɔbia ho yɛ
7: ɔma hyɛ aseɛ yɛ fi wɔ kuro no mu anaa maiti o nyame adom yɛ ho yɛ paa
8: ohu sɛ mmara no ahu nkɛ sɛ aban no pɛ prison bi a ɔma a mo di saa wo no ɔmofa ɔmonkɔ saa prison no
9: na obi akọ wi abọde akọ wi abebi na o mede o mi na kwafa ano na ma abane ni kwasom
4: okay yeda se ago fia o
9: ami fia abadi
4: where apia
9: apia
4: aja
9: mosquito ni omi dodo atimango bi aja
4: mosquito brefo ba edisan
9: adum ni ahwe ni experience
4: okay yenko
9: che of apia ye besire gana wo ho eya na ye mobo o se gana obi a witness ma sign se ye mu nipa kunfo no ye ya ye se nipa we di three more than we nipa boni ni
4: na de okun obi de ni timu amre
9: che of apia na se wo metra se etna panani no ma bi bri obeje de se o man gana ele obi fa wade ye onu nipa no be fa wade no omo a okwako biato ase be pa che wono omo ba no anti ase ye wu tri modern na de ofa wa de na de ye ja no ye be sire a police commander ene penefo mo ko mi ha omo ka bie wom hwe police ni ku a fe ka we omo ko ku nu na police wa che omo e kwa mu adi ofa ka we asembie ni mo asembie ni na de ya na ya ne se e bia na obi nim ho hwe na wo twam be bia kwaka no ene ye problem pa o ti e besra police wo se wo mo na quantity ye wo mo na ya kire mo no ma se mo ba wo mutimi wo mo na konfo ye de e fansie ni wo hwe de Nigeria ni a Nigeria bo ma fi Nigeria o e bi kwa wan fa ka wo fa fom na ono otimi Ghana bank ye kese e won kran
4: target
9: ye wo mo ko wo bo
4: ye target
9: ye yes ye kumi ya chibi na de ochi na de okoye ne de okọ no na so okoye ne de we nyina ne ade e wo man mu a ye adwun ho eti e besere se aban nya hise ye bi se saa court we de ye tete wo kum nipa ne ye hwehwem na ye nipa pe ye wodan ye du ko wuro poko ma e nya to babo nti biim ne nya se ta na to bi ne ma obi di biim
4: okay
9: ma chi ni accept na ma chi ni si wo
4: ye da se
9: ti wuro mu a na ye se
4: e do aye kom ye da se
9: Ode
4: haye kwao. Agofia. Agofia. Agofia.
10: Yeah.
4: Inye nawe.
10: Ah, nenena.
4: Nana.
10: Maje.
4: Yebru.
10: Mone juma.
4: Ye piafo.
10: Nyame shiro.
4: Amen.
10: Dani dai na ke bon pa ma.
4: Amen ma.
10: Tu kwandam.
4: Amen.
10: Tene wo simi de ohu ti ho. Emma Ghana man. Nko pon ti na ni sho.
4: Amen.
10: Ako si mami, me ka ti den som no.
4: Okay.
10: La di ane kan ti. Bon se a ha ye kro ka ti e mo. A ha de ti kon fu a kon fu a ye jan.
4: Mhm.
10: E kurasin ti a ti ne di e. Sua ayi kon fu e tu o ma si nya o bu pa na sa o. Ayi sana boye kuro bi o he fem of the kuro e kura sin ken ni bi boy bi ko ti cha papa bi ahuma ti bo wo ko ko ko yi sala a wo ba o ti cha papa ni sa ni sa o ti na ni na na o ti cha o ti cha papa no sa ku sa ma ku ba ku sa ba sa ma papa ana o ni pray se bi e pray kan ni na mso fi na wo mo chi kwamfo na sani pa no ono o ti bi bi kan
4: oh
10: wo mo ye ko fa pa ya na mo ri se fo no ha ma chen so mo ti chede no bo ya wo mo shi no dan ne na mo ma ni shi na ye nso na no e di se bi o ye se am po de me ka se e ma kan na tere ha
4: aka mi esu
10: che ye ma pani ye di ono sa da kam na wo ho no o su to kura ni sa udo ba kete kete ko tra so na ma ko na ba ta so na no sa ku tin sa ji mi da wa na ba ko so u sro hu na ko di bo ne ye ani de ban che ye kan da ni ko ni bo ne so no ye sa ko ni bo ni so mo fo mo na ni so
4: okay yada sima
10: na e puru sudu
4: yada si Okay. Yo. Agofia.
11: Amicia.
4: Aiki ni ana.
11: Nana edusi kuku
4: ada. Ada kamu aje.
11: Onu ambe man.
4: Na huye.
11: Yuraho. Yuraho. Mati asem uya mami yuraho pa. Oh. Edi ne badane.
4: Hmm.
11: Ki wa ufia. Edi eku yeye.
4: Nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany
12: ti a gusuna e gana sawo mi nana
4: ehini
12: se gana mpenifuo antrasi ya nyuna huo se wuji sabo ni uya ya mfa unko chuo emo vyani ni se ya ronko kwa siyampeni ne nye mse ne mse GW se enye hii ya ronko ne siya se msiye nyana me uho ini ya ronko jise se ene wanam abonti hili diye ya siya ya frea akobi sanda naja se wana naja okoku MP wanua jatu ya siya lise uri diye kwa siyampeni nyo ye oh wase edu bia ne fane yire krampom ne no e mane ne nawo
4: anya abesim ni no
12: eh wa che
4: ayi na kan sexy dondon
12: sexy dondon as wan wan ni no so che e be en che be num en che ha me kura me nye boni kura aban em bia na kwa champagne ni we a wa ye boni ye me ne dia nyaji
4: okay eh that's
12: bye
4: me fami enu so so na fe me nya me birthday na ye mfa doctor prophet Joseph Mensengrum agofia
13: amio
4: ah ajo akwadu
13: mabna
4: o ka safre abra ya o ka safre
13: kumawu
4: yo at sign ah me so me ba o man hu o
13: eh me no wa bi so
4: abota so
13: vacha
4: Mesu miko itia eko ayi bebi adenche minu wano okay
13: miko ni mu ya kifafa papa ya besu dana yu ni mabawu ya susu biya anu ni tenye juma niye juma ya shule kumilifu kaya kumilu ya liye kumilu ya liye kumilu kumilu Eh? Nebia ni tobu kumu na e ben kan nebia azu na dia bi kum obia ni machine
4: e ti aya ya se faha faha shi aye ufa wa na bu kum
13: aha na copy
4: okay you e da se che obia wa bo chance okay eye ba ko pe agofia
14: o me fie ho
4: ni na we aha
14: baba
4: taro ye goda ka mi yiwa film
14: yo apa o Wait there, my father, I would have.
4: Aye.
14: Hey, now, did I, did the Huni, you?
4: Yes,
14: for more union, you
4: know.
14: Hm. Of the Parliament, one of my. Now, come on, you say, Miss Uncle, for I say, oh, yes, running here, for example. Running, we have some more. Also, any part of the Uncle Pond, I didn't buy it. So, my chicken of Wasso and train, Yansa. Ah. Nipa way, or whom Nipa Sanko did it.
4: Hm.
14: Yes, Uncle Bon, who can you? Sɛnia yɛ nua no mo kan no mo sɛte machine bi te sɛ ko do wafo de wura ma na hyɛ na chao ah oh yɛ bia chao hɛ akoma bɛ yɛ ya
4: ɛyɛ
14: bye
4: ɛyɛ nipa ogua kyerɛ nyɛ nipa ketwa Frankis fami kɔna ɛyɛ ɔhima yɛ mema no birthday sonko kɔ na yɛ na woda okay menya ɔde ne nuance ho mate Juliana dodo na afro sɛ na nakosua Oye sukuni ewo Kumasi nursing and midwifery training ye okonfo anochi we fi wo maame unuanom e maane meema e na afi wo mfefo ano wo musua de ohu nyina ne wo namfo nom wo mo ano mo gina pen cancer classmates wo no mo nyina wo babifa ko wɔmo se ɛdɔ a yɛdɔ wo ahobrɛaseɛ no wakora pa nti ɛnɛ ɛyɛ wawɔda a yɛkea no tumi nyɛ yie abusua dodoɔ nyinaa ne dɔme sei wɔne ma happy birthday ɔsɛ nyampa ma wo ɔsoro nhyira sɛ awurade ma wakodeɛ mu nyɛ dene na sɛ obi susu a ɔnyɛ mmerɛ wɔ anim juli happy birthday may god bless you okay wei soso ɛyɛ nana kua anaasɛ akua nafisa ɔno na ɛyɛ ceo ɛda aquias glam makeover ano aquias glam makeover ano ɛwɔ takwa dodoɔ noa frɛ wo sɛ nana kua na wodi paa de akua nafisa akua deɛ ɛka kyerɛ ɔnwumerɛ nyinaa sɛ wotwe deɛ mpo onyankopɔn bɛ sɛ yɛadom yi nnipa ɛfiri ɔha wokɔ asomdwe mu no wɔma amanneɛ nyɛ nigyeɛ wɔma awerɛhoɔ nyɛ nigyeɛ ne sereɛ afei wɔma wo kɔɔ mu yɛ o ɛnyɛ ahosɛpɛ ma wate deɛ wahwere biara no saa da wodi ne nnɛ yi ɛnyɛ nka yɛ dum ne nsesayeɛ ne nkɔsoɔ mfa ma wabrabɔ deɛ abusua ne namfoɔ anim wɔka nyinaa ne sɛ happy birthday to you nana kua may god bless you na ɔma wonyini yie wonyi yadeɛ mfiri wakɔa mu nyame nhyira wo happy birthday okay sabre deɛ ne prophet dr joseph mensa ɛna ɛba bɛtena seɛ yɛbɛ bɛdi nkɔmmɔ ɛde afei apɔm dene ho na mo a momfa mo sika ne maayɛ no a momfrɛeɛ no ɛha me papa ɛyɛ meya sɛ prophet dr joseph mensa papa yie a yɛrekɔ yɛabobɔ namba yɛakyerɛ mu sika a motua sika afia sa anoma no mu wokwa no woba na yɛfa saa 350 no o kar ne sɛ ɛkɔtwɛ yɛn ɛna bɛfa ɛberɛ a yɛpɛ nso na ɛde akɔ agye sɛ manager no koraa no mehunu sɛ waboa yɛ akwannua sa so paa kar a wo ha yɛakɔgyina hɔ deɛ ɛka ne bɔnko wɔ sɛ modeɛ deɛ mode kɔde mo ba ne no a ontua wayɛ adeɛ wobɛtumi adidi agu kar nim wobɛtumi ayɛ deɛ ɔpɛ bia wobɛ wokɔ akɔhoro ne kar nti wɔnyɛ ɛdɛ biem ba mo mo ma no nyɛ last days are dangerous ɛsa pressure ba bɛtɔ me so woturo di saa ne ɛfrɛ wo ɛna masɛnde me sika kyɛkehwɛ number ne yɛ 0507 1110 21 0507 1110 21 meaa na megyegye sika no meaa na metworo din no number a wo mebɔɔ yɛ wofra meaa na mɛfa momeɛ nkɔ hyɛ nomonyam wo na ɔte wei wɔwu no akɔ a ɛnyɛ fɛ ɛberɛ no nie hyerɛ ne monyam na ne kuromfoɔ mu sɛ ei sɛ bɛma ɛkɔ yei wankɔ ankɔbɔ afiku bɔne na mmom ɛdɔm a yɛte ɛho aseɛ na aba bɛgya no na yɛ fɛ nti yɛkɔ bogɔ so obia mfa nhyɛ no adwem sɛ date no koraa yɛ sɛi
15: 25
4: september
15: yɛiwahwɛ
4: awuram kora wie wo sɛ amanfoɔ kora hyɛ ase agya akatua wɔ ɛnɛ 24 fo yi ɛbigye ɛnti mom yɛnkɔ gya doctor na ɛnyɛ fɛ wasomeɛ akyɛ nyɛ ɔno anka ma me wuiɛ nyɛ ɔno anka woakora so kowawu ɛnti mo a mɔkɔ hɔ nyina menim obiaa
15: dinɛh
4: sɛhono nti nantwie hɔ no nko a so ɔntimi nwe momra na awema no ɛnti number no a mofrɛ si soɔ no na waka sɛ mesende anaa mede ba hɔ no ɛyɛ 0507 1110 21
15: ɛno kora deɛ wonya wo san ne po ɛyɛ sample
4: wo sɛnde kora no a reference no fa wo din
15: ɛyɛ
4: fa wo din
15: yɛ
4: hwontumi
15: nso ntwerɛ wo din mfa nyɛ a wonya asan ne wie
4: afrɛ me
15: yɛfrɛ me maame asɛmasi papa
4: asɛmasimatwerɔ
15: mena mesɛn ne sika sesi a
4: ne matwerɔ
15: na woatwerɔ nti ɛbɛduu baabia kar no bɛgyina nyinaa no
4: na yɛyɛakyerɛ sɛ hane dɔm no dodoɔ no
15: wɔdɔm dodoɔ no wɔ nti wo a wobɛsan ne biara nso yɛbɛtwerɛ wo nɔma ato hɔ sɛne no yɛbɛfrɛ wo nti momma mmɔden ankɔgya me ne maame wuiɛ mama mo ankɔgya me bebre ɛbi mu baaɛ but wei deɛ monkɔgya me mayɛ awisia
4: ɛne twa mu nso ane papa wu bio yɛwɔ akɔto no papa wɔ no ho a mamo aba so sɛ sɛdeɛ nkɔɔfoɔ ɛgya boxa hyɛ na wodeɛ woyɛ no ntiɛyɛ wɔma nkɔɔfoɔ gya boxa sɛ ɔso hyɛ kuro yi mu no ɔne ɛtɔn boxa bɛgya hoɔ
15: bufuo dabi bɛma deɛ wowɔ hɔ ɛ sɛ wontini mu yɛ du
4: ɛno deɛ nekwa mpa soa
15: bɛma deɛ wontini mu
4: na sɛ sɛ boasei sɛ ɛba a wo mo boss adada ni ntimi nhye bi o
15: ai eya no kure
4: is your coat oversize
15: me see wa o ben mesha fia sa no ma no blanche ref
4: now dey suso ade enda na o dey suso
15: o dey suso ai o bi ben ma fia o papa o ho bi ben ma o as a pen
4: ah ye bie so ato wona namo so
15: obi ka se na ben ma de ntimi ma ben ma nye kese e obi aka sa bi aboa me maka
4: na je so mo an ho so o pe
15: me maka cho se obi a wawu da hwa ye dendenden wo pese ogo kro betumi
4: ago an ene ye no kre
15: obi a wawu da hwa ye dwere
4: ba wo pese o ye wuti man sane ye mmere
15: betumi ama na ye se ne a opebi a wo ben ma no nifunu na mehia ye da ho din ene mi ye
4: enye de awensei
15: ɛsɔle a mempɛ ɛnsɔle yɛ no mɛma no tu te sɛ yɛfrɛ no sɛ gari anaasɛ mɛma no ayɛ sɛ woano abayerɛ
4: natuo no
15: saa na mɛma
4: noabayerɛ
15: wo apɛ ne challenge sɛ wo bɛma sua ketekete wopɛ sɛ ɛyɛ kɛse mɛsɛ mɛma waduro de bɛma saagye hwe no kɛkɛ hwene sɛnea wo ne tenten koraa wopɛ no wona bɛdeside nipa bebree nim sɛnea wopɛ sɛ ɔbɛma no tenten
4: mane ntena woadwenom sɛ no na mpɛ
15: saa na mepɛ nti na me sɛ wobɛwi so ɔbɛsusu ahu sɛ mebɛma no mepɛ no 8 inches mepɛ no 7 inches anaa mepɛ no 9 inches na woasusu na wodeɛ sɛdeɛ mɛkyerɛ no mesɛ wode cream no fa ɔbɛma ho a papa twe bɛma nim na te sɛ wayɛ ase yɛ woyɛ
4: ɛpie ba no
15: nosɛ ɛhɔ na akɔhyɛ wotwe a sɛ wotwe na woti pens o wanti pains wo ba
4: ma ni
15: wa e ba wo wo de srasra ho na wada dabidabi anye sada wo twe wo de ma ho 2 weeks na hwe wo ba ma ne central se
4: firi ho aba
15: ah papa
4: e ti ho kra ye de
15: me se da ho na wo hwe atum se yes wo ya creative wo
4: eh ai
15: wo bo ba ma wo ba ma sha from 0555 4 4 4 4 7 7 7 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5
4: dominion man.
15: Aye.
4: Oku asimbi. Oh, ebe ba yeko ebe ba.
15: Dominion man. Enough is enough.
4: Enough is enough. Ena mi pay. Waga za wonye o.
15: Dominion man.
4: Enough is enough.
15: Adanse bumason. Obi frame ono a frame. E wo Facebook no se prof me pay bi. No ko pay bi toye. Me wo ho no mu abe 1 month 2 weeks no frame. I say, "Hey papa. Wa mama e bema."
4: Pasabi
15: se bema embo adwuma se konkoma fo agyan asisisi a no ntine yere kra sesa dan a wodem akoda dan fufuru
4: wo kire no
15: ah ase me a me yiri tumi bie na no ka kire me se wo ye ka bema o ka ho ntokwesi o ka bema o di twi ano ana abesene
4: ki wo pamaches
15: bema o
4: akwara pamaches
15: hwe ase bema wo ho kra asisi kese untumi ndu 2 seconds
4: kese enkombo
15: asisisi ano otime ba no asara akopepa no ho
4: bus onyunu kakra
15: oh no asa abeda so sama ka kese dominion man eno he be ma wo se wo de wo ye 1 minute 2 seconds 3 seconds 4 seconds enkokwa life no wo na ohia dominion man frame me
4: 055
15: 444 777 959 959 be ma dia wo te ho no mu se ma obe ma se se ofufuo na obe ma se emu nya de di ndwuma nko na gu
4: so ye o ye de tuya oka
15: o ye de tete ho nti bema o bema emu nya den o hia dominion man bema o bema u di si na ko a oba ne da o hwe ni din hwe ne to ho din na fi wa da o to a kire oba no because ntumi nya hwe
4: ah
15: asa se ba etutu ne se ntumi nya hu enso limpo bema bi okra chese ne bema no wo ne yiri awro no hunu ne bema no sole a suru se ya
4: chese entimi ni kekrao
15: agya nim
4: ah
15: we na wo hia dominion man bɛma bua papa ne ho nche ba odi wure ma sororo
1: ne bi kura nguram
15: bɛma na dwo
1: ebi pa matches ebi die nguram
15: adwo da ho sɛ tebem papa sɛ bɛ sɔle ne yire de ne to twi ne wode ne nufu twi ne bɛma ho kyɛ sɛ de obeyi bia
1: bɛma da home home bi kyerɛ no sɛ
15: me se obayi kura mu change ne sɛ gye liver obayi wusu bɛma yi bɛma
1: papa do fisa bi ba yɛ gya ne twetwe saa wɔse papa ɛbɛte wɔse kɔ so twetwe ɛbɛte ankɛte sɛ hwi
15: wote aseɛ twɛ sɛ yɛdo so bɛrima ne bɛrima sɛ ɛbɛsɔle mpo ne ɔbɛ ɔbɛn so nneɔma
1: gyinagyinafofem no
15: ɛmfa wei nti na mese frɛ me
1: 055 44 77 9 59
15: bɛrima pɛ sɛ wodi mɛ nsɛm wopɛ sɛ wokwatee mu yɛ den
1: anea
15: waduro no no woba nhyira fam ha nso a wobɛnya bi yɛfrɛ ne sɛ yɛwie ne saa ne ɛwie yɛmamo yadeɛ ɛwiase maka akyerɛ sɛ wobɛhunu owuo a ɛyɛ yadeɛ ne de baayɛ adaka bebree a yɛatwe nyinaa ɛfa yadeɛ ne kuta yɛwɔ nyadeɛ bi wɔ ha abɔ abino mu anidaasoɔ no asa a wɔmu hia duro dabia meka kyerɛ sɛ nnipa wonyini kyɛ ɛyɛ ba sɛ 40-45
1: na wagye mu deɛ
15: na watoa nananom wɔ nseɛ do yɛbobɔ yɛale ɛku ho a yɛse diabetes yɛse pressure ɛsi ɛbi deɛ low pressure ɛbi deɛ high pressure cholesterol kyɛ sɛ nsɛm a yɛbobɔ hepatitis b kidney
1: proteinasɛm
15: bɛ na woken na ɔde te hɔ nti da bia masɛm wei meka kyerɛ sɛ awiase wopɛ sɛ wohunu bibini wowiki bibini anaasɛ wofa bibini adwene nomu a wafa jesus awie no bɛtumi akontrol no bibini fa jesus ana adwene nya adwuma toto nneɔma basaa adeɛ sɛ ɔwi so noadwene deyɛ no ɔse nyankopɔn
1: bɛyɛ
15: adeɛ sɛ ɔno asɔle yɛ no ɔse megye yesu de yesu bɛyɛ
1: obitumi kɔmpabɔ no afra pia wonsɛne me lɔre fɛ
15: wakɔto no sika nyinaa agu hɔ kyerɛ sɛ bibini deɛ meka abɔdeɛ nyankopɔn
1: ɔduru hɔ no n'adwene anyɛ adwuma sɛ ɔbɔ ɔbɛfo kaa
15: naabadabidabi
1: owia no ɔgyina afra pia mekɔmpabɔ wɔ ahɛ no wonsɛne me lɔre fɛ
15: asɔfoɔ no bi yɛyɛ adeɛ no nyinaa wɔmtumi de kirada kora sɛ hɔ ne aka kyerɛ sɛ wo a
1: wɔbɔtraa obitumi de pono si wɔ so wowuram pia
15: a strategies nti wo no a wo deɛ wote hɔ no yadeɛ ɛbɔ no koraa no a ɔse mesom nti nnipa ne yadeɛ anka ɔhia duro ɔse meyɛ asɔle wei ni na meyɛ asɔle wei ni na meyɛ asɔle wei ni na ɔde te hɔ ne ni bɛte no na ne ɔnwene ɔyɛ taabo adaka no ɔyɛ nyinaa no awie si nano
1: ɔpono ho ama
15: ɔne ɔyɛ ata adaka no ɔkɔhyee wii ɔwie no ɔbɛtena hɔ no a kredi ɛno deɛ yɛhu sɛ wosom mpa adaka
1: anaa wosono mpɛ de ɔnom wi
15: adaka anaa ne ɔnom
1: nsa ɔbɔ ne kokora nso ɔnom dwɔto
15: no a yɛ ɔbɔ ɔde ko
1: no ɔno sɛ ɔnom dwɔto
15: abo sɛ ɛsram
1: ɛma no a yɛ ɔdwa ɔlɔfo no ɔma boboro
15: ao mɛse ɛnwoma a wobɛfa mu ansa ne yɛakɔsie wu no next time yɛka sɛ bra ghana bie ma wo
1: na wohwɛ wɔma ɔmo wo sa nso so yɛaboro sɛ sram
15: mɛse boa wabo na nea bia meka sɛ nsu nipa yi mpo diabetes na ɛku no na ne ɔno nso kɔɔeɛ no so a diabetes ne pressure ne bi na ɛwɔ no so ɔno nso kɔɔeɛ a na ɔkɔ kɔbisa nnwom moma me nsu me ho moma me nsu me ho obi ayi ase ne yɛyɛ
1: wayiebɛnomaduro mewira fi sɛ doctor wɔ hɔ ɔbɛnomaduro
15: mewie ɔnim sɛ yɛadeɛ no aku no nnua no ɔdaa amaso reality ɛso bi ɛbi bɛka no wote ase ne nyinaa ne sɛ sɛ wo a ma w'ani anna hɔ no a wobɛkyea adaka kyena ewiase no saa ne teɛ sɛ wote hɔ na yɛadeɛ abɔ na woansɔle a mpa aduro na wode ne nyame bɛyɛ yesu ba ntampiam na ɛnya ayalesa a ɛberɛ bom sɛ ayalesa na nka dua no a ne ɛsuɔ ne de bɛma wo no na woda adaka mu dua no yɛdi yɛ aduro no woanom no aduro na ɛkyena no adaka yɛ wode a nti da bia meka kyerɛ sɛ ewiase adwene no yɛ adwuma yie a nipadua ne mmerɛ nipa bi wɔ ha na nka ne nkwa no yie o nanso ɔpanyini sɛ me ne wo kasa yi ɔno ankasa ɛna ato ne ho asawram ma ɛnɛ yadeɛ diabetes de ne kɔ nseɛ do pressure de ne kɔ nseɛ do hepatitis b de ne kɔ nseɛ do liver problem ne kidney problem yɛkaa ne nɛ woantie no ɛbɛnya wo kyena tuomirika brama ɛyɛ frɛ sɛ santaseɛ nyina mfa jericho junction ɔhɔ na ɛkyena prophet dr joseph mensa mɛtena se ahwɛ nkurɔfoɔ ɔmo anyadeɛ kutakuta ɔmo nom ɔmo mu ɛkyena yɛ tenase ayɛ saa adwuma no nyinaa obi bɛkasa no wambɔ me yaleɛ din
4: wodne
15: yɛ gonoria syphilis ɔbae bi wa ɔte sa nase keka no nsuo fifiri nase gonoria ne syphilis ne bi no no nti no sɛ da bia meka kyerɛ sɛ wobɛkɔ mpaebɔ bi ne yɛakyekyere bi no mu wɔ mpaebɔ ase yɛte wo mu kyɛn adan a wabɔdam waka kyerɛ sɛ wiase asɔfoɔ bebree ne nimdeɛ ɛfa yadeɛ ho nanso wɔbɛkyekyere wabɔ asɛ nnuam aka kyerɛ sɛ yesu ɔsaakɔtafoɔ yadeɛ nti ɔbɛsa wo yadeɛ abra yɛ akɔtafoɔ sukuu nso wɔ ayi ɛne akɔtafoɔ ne anifraefoɔ sukuu nso wɔ mampɔ ɛno yɛnsa wɔ mo yadeɛ wowo deɛ deɛ yɛbɛsa yɛbɛgye wo hu sika nyinaa bɛwie no afei wobohu sɛ yadeɛ no a yɛka no hospital ne yɛbɛdarete wo ɛno na meka kyerɛ wo sɛ sɛ yadeɛ abɔ na wode akyia na ɛnkɔ atuam nika bra wonim sɛ ɛdam yɛwɔ nyadeɛ bi a ɔpanyin de dam ba nnipa bebree nim nnipa bebree susu sɛ ɛdam yɛ sunsum mu adeɛ titiri ne Ghana ha ɛdam
4: sɛ mete sɛ infection kora tumi de ba
15: syphilis yi a yɛka ntumi ma nnipa bɔda ɛna wonim sɛ mogya koraa ntumi nde afosa ne ɛwie nwura wo tirim atumi ma wobɔda mewɔ hɔ ana baba a wabɛdi ɔnyem ɛna ɔbaa ne tirim hyehye no ne tirim twetwe no ɔbɔda maa ni ɔbaa a mefaa bible na bible no kyerɛ m sɛ ɔno ne deɛ no nyɛ sunsum mu adeɛ na ɔno ne deɛ no yɛ yadeɛ ankasa mogya ntumi ndi ɛnkɔ ne tirim wɔn nso akɔ hospital ma doctor ama no mogyaduro sɛ wɔnom ɔkɔ hɛ wɔkɔgyina nsuo mu dane dua ɔkɔ ha kwantanan so nyina wabɔ no ho nekɛda kɔgyina adan a yɛasɔfoɔ se ebinom asɔfoɔ binom se ɛyɛ sunsum mu adeɛ ɔbaa yɛ a mefaa bible no a meka kyerɛ sɛ ɛnyɛ sunsum mu adeɛ na mmom ɛyɛ yaleɛ ɔnkɔ no mogyaduro no na ɔngye ndi ampa nso ɔkɔɔ yɛ ɔhwɛ mogyaduro no sonom yɛa yadeɛ no naate kɔ no tode bi a nkwa ɛbɛn wo nanso wasoɔdenti
4: ɛne wabɔnsan ho
15: wosa owuo na wo ne nkwa abɔnsan ho
4: toa bi nso wankwa mfrɛ wo so wommere kyi koraa anwɛ no
15: nim dabidabi wobɛakɔfɛ owuo wiase saa na
4: asisi no aso
15: ne
4: gyidiɛ bi nti
15: fa telephone numbers no nka nkyerɛ me sɛ woyɛ methodist ne woyɛ pentecost ne woyɛ church of christ ne woyɛ jehova ni saa nnwoma no nyinaa nyɛ duro telephone numbers no yɛ 0541 0541 0551 0551 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541

0: Neba.
1: Next is a nyan to tomu.
2: Eh betum.
1: Ah, pia pia nyoma gum. Nti de ye ka kire.
0: Okay, yanko.
3: Ah, what the call? What the call? When you find out the
2: time. Oh, okay.
3: Yeah, that's the other part. Me station ti inshira.
2: Inshira FM. Now 30 pa.
3: Ti kwaso na mete won kan.
2: Okay.
3: Bye.
2: Na den na na how are the bye?
3: Ha mi am the bye ha ne de ya me nko a. Wo hwa me honama. Ntini no ayakasia na menai benkumi aw wono mpabo a shame yankom nti makoto kaya fo mpabo ibi
2: na onai dem
3: na idem ene same shame mpabo na bakasa akwara bia we ko wie panyi mpabo a odi ne asensem amani ana mi hunu men of manana jo
2: sa
3: ana jo same tahasi ya na same tumi adana me ho a esa me shale tena ho asa ma adana me ho tese amani na ma komu no
2: da sai ya lena adaw so be ya mfie dudu osen
3: se ya kofo yes ni
2: eh
3: ya kofo yes ti me bae no na wo hwe na wo se me nya abotre na me nsuo na me ho beto me nti wo kire me se mintini no fota ba ho
2: ntini na firi wo ton de ba na akoko
3: na wo ase ho no fota ba ho no kure se me tini musi ya me tumu se etwe me
2: na enu no ya lewe ba enu on said be ntia me bisa questions ya lewe ba bia wo di kokko ba bi
3: chi bebre
2: obi kan we obi kan ifa na akoya bi obi kan bi chi re wo
3: me chi asale sese me abo somo na nani nje ho asale ma ko bebre ma ko ayresa bi bebre
2: wo ko ay ka chira osan wo ko nso bi ay ka chira osan
3: e bi kra de omo se e ma mi asa bi na ya me
2: a mammy and son
3: be busy in some bebre but me ba no wo ka chira me se

0: esusu sɛ dam yɛ sunsun mu adeɛ titiri ne Ghana ha ɛdam
1: sɛ mete sɛ infection kura timi ne ba
0: oh syphilis yɛ yɛ ka ntumi ma nipa bada
1: ai
0: ɛna wonim sɛ mogya kura ntumi ndi afusa ne wie nwura wutiri ma ntumi ma bada me wo ha na baba wa bidi onyem ɛna ɔba ne tiri mu hyehye no ne tiri mu twetwe no ɔbada man ɔba ya me fa bible na bible ne kyɛm sɛ ɔne ne deɛ ne nyɛ sunsun mu adeɛ no ne de ene ye yade ankasa moje ntumi ndi enko ni tire wonu so akɔ hospital ma doctor ma ni moje duro sa wonom okɔ he okɔ gina nsuo dani dua okɔ ha jesus kwanta nine su na wabɔ no hu ne kɛ akɔ gina adan ya ya sɔfo se ebinum asɔfo binum se yesunsun mu ade ɔba ya me fa bible na me ka tɛn se yesunsun mu ade nemu ma ye yale onko no moje duro no no njindi ampan so ko yo hwe moje duro no sunu ya yade ne na ate kon
1: show
0: to de bia nkwa e ben wo nanso aso odin
1: ti ntii na ese no abunsan ho
0: sa owuo na wo ne nkwa abunsan ho
1: to bi so nkwa fro so umbre chi kran wede ni
0: dabi dabi wo ba ko fo owuo riase sa na
1: asisi
0: na so
1: ni jidia bi ntii
0: fa telephone numbers no kan kire me so ye methodist no ye pentecost no ye church of christ no ye jehovah ni sa nyoma ni na nya duro telephone numbers no ye
1: 0545 44 77
0: 0545
1: 44 77
0: 959 959
1: 959
0: ba dance ne yenko

Yebu si mi akoya akoya akoya ko. Ana ejuada. Wachina aya benada na wachina yo benada kokuru ko kakaka.